0: Để ta nó lon xo anh à.
1: Hoàng là ngồi nó tao chớ tầm
0: Để nó lon xo anh
1: bữa
0: không. Giờ không có lấy xăm bánh xanh khẩy bạp à đi. Để
1: Ok.
0: tốn phàm lên anh ta chia sẻ cho la lưu thì một thật anh
1: Amin.
0: ta chắc thì. Để
1: Amin.
0: nó mang tôi hati-hati.
1: Inggih, matur
0: Dia pun nak
1: nuwun.
0: kenal online, enggak jawab sih kok.
1: Inggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gianto Rainbow. Okay. Cak Ning.
2: Cak Ning.
1: Iya. Iki pisan ngeket-ngeketi.
2: Campur sari.
1: Yuk.
2: Kuplo gending.
1: Yes.
2: Peta FM.
1: Alright. Deh, guyu.
2: Yaiki,
1: Iya,
2: yaiki.
1: iyan, din, din, di.
2: Gimana kabarnya matahari?
1: Alhamdulillah baik. Mas Aditya ya apa?
2: Sama.
1: Sama? Sama siapa?
2: Sama sehatnya.
1: Sama sehatnya, alhamdulillah. Kalau di situ sama siapa?
2: Dan Mas Heru itu.
1: Mas Heru. Teman setia, Mas Heru. Ipar yang setia. Oke, Mas Aditya tembangnya apa?
2: Kesetiaan sejati. Katresnan sejati.
1: Ayo, sing di ayo.
2: Katresnan sejati.
1: Katresnan apa? Kasetian.
2: Katresnan.
1: Salamnya buat siapa?
2: Numpang cari yang baca.
1: Oh, numpang.